0: mabasatu antsanganiko. Mabasawa salonga pile pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Otato na mapindi makumabili na manomu ndio nzizi bulikira ngati mnyimbacho na paper radio Musambiki munu nzinda wa Kilimani provincia inu ya Zambezi ya manangiro bakalanchisena tekari na nzato wa provincia tete pa bwere sanganiko.

paparam phura lowa odima wene wo hayera wi mona odima okuliha denke inlimeke e inna na thanda bo ichusi kina so phanele la hi hesanjano for example lo patata roen yo de pol pa naranjada ti ole na husi ha ho achu opaka yo phanele opaka ni khupa e yo phanele opaka esopa yo phanele opaka ebolo ya ya nehe iyana no no husera tho opaka esumo ya patata pol pa naranjada ne grupo ya visa mundiale e nera ka hiha no hona thawi hiya no madimelo ahu na na phanya mu icho sinchi pa de progreso khala mo so le masina phanda okushaka mphurelo la wa tubo ino na ka wi so le masina phanda okusha mphurelo wa tubo hena ni khabi hera phama mo ekumene divanto na de ma ho mi miso ha hu ya sakalai ahe eni rwa rashkatandu sementes nativas então na phanya miso eni ola ohina mo kusha atubo wo kusha atubo tivane na kusha ho mi dimelo ni hi handima emacha ho ni heyele ebnyakar babo makhale le mane shini ya dunche de mumule ona khala atubo brahmachani maho na limamu miswa huyo le pote na kuo na mochaka onna ni khadi ha phama mo yokume ni porke hi yava ni yo okunshaya yo okula mulosha wine erwa fertilizantes para wi ona bukule ikurwa miswa ho fertilizante na kusha mana shahu yale ndima nukella mumule hanneyela tambi imacha henu mpoto okachaka nakachamo momule nakachaho moja onna pertera mu ikuru enta te ba banto na phanda na la ka ha sia khuihu ya wi hiano na di maka na phanela wi ko so pa phama no di ma wa hupara wi yo cha hu yena eni khadi ha ke phama mu idini oni khadi ha phama mu idini te wi ni na hu sia tho manera awape ya manera ne ala awape ya no zara ka yo cha hu yene wape ya ha yene omkusharu ole yo amuloja shira so di ole na mulima ho Nina mkeri hapa makinane, ashidiwa oleo, nina mucha ole, porque ti ole manu kontorla, rahu macha mwahu. Ihiana nina mkusha shirasole ni mfocha, ntitela mathapa ho, ti ocha nkonta, rahu macha mwahu. Akana akina nina dimahu, miswa huyola wa soja. Miswa wa soja anadimaka, mkina nina kuni hantawa, nina kanya kumpuredo wa waja re korowa. Maji ya waja hihan baba ni Hussein rahu ni idapo sikina siwidaya sinu husiha ni napaka deiti ya soja ni napaka ibodu sa soja ni napaka efarinya ya soja ni nachahu mahuku utende vati rahu inani kadi hapa ama ina pia mashpitale ni na mpaka kapaleshra mashpitale ni porke majove nrahu ni naformara enecheja mawani ya wona ka anamani erno e problema ne mesmo mashpitale na pia vo ni nale li hera mainfirmeri na konversara ni mainfirmero porke no kano manumero mainfirmero ale nera ya mpaka kateshi amana na panya mwana ula hane kumia pama ena ndigarela yana na pia vale ni namukusha mayole ni mwakonseliara para anapaka yoli eneli yoli hayena na mono paka hiyano ni namuhusi ya nara opaka yo ya manode ani mo kontrolara ka ina binya baba le na mo kontrolara ni na mo kusha manode ni mo kokrela wachi e kumi apakiwa tese ode oni wa e kuma ya mo kokendene na binya bade ni na mako seliara wi o hihiye yo che ni la no zi ha opaka ke para wana apakela achu o tene de himani i hiye na wapakela ke familia yo ro wa husiye ke to akomuni dadi o tene wa cha manawe no ke para wi yo ene erete da wi pelana anamani na ra achu irugulo echida ehaje mawane ni najudara e hospitale wantowe hiano anamadima porque hiano anamadima rahno hia no kala no tete iwa para wi indimeke phama na ajere ke sojima hahu ina ajere ke ekume mwela ponen rahomo para odima waho okhareke wo bua phama tiba abantu miteko napaka ho okhara anamadima ina ajere ka odima wo thanda mimiso hinya sana mawani mimiso hinya sacho ama kholwa ho ekwile mimiso hene hinya na husiye ke anamani para eswede ke wi mimiso na ra hunu dinya na husiye ke thawi mimiso hinya na kula ho malojani hani kuleke porque sina kuba wima mashe mimiso hinya sakhalai ti hi hanto makholwa ho ehinyaya wa witu kara na mani nino hinya tibanto no na ho mashpitadeni irecha samada samanhe sa manu trisa wi ivukwaka sa himbukwa ena khala achwina le na husi hao o hiso weda inave o hikweda o suweda niwe ni kuruna ndrenda vakhani ninna tepa otete yo hayene bavaro ninna tete yo thwa husi aka achwa waja wako wiko sopa wa achu o rupala para ena yerna mani

0: te guanyu primo na umani nyuo ya
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Parantai, Nchekulele, na hulocho lelo tihen. Othuwe lulocho pame elomaho. Aiwo thuwe la honaka melampur. Urajiva, akala ya iwa, moni akunyata. Mikina koha kento konyata ne lomwa na iwa hai. Ola kala niyo mele nkithuwende. Kithuwende pahiwe kunyatu. Tamulam. Wanandra kunyata. Evinyakatu raji raji vavato. O kala tete ompunye waya. Ane ento. Achunu kathihiriwa. Tito nawela. Amaka ama maya ana miwala ya iwa yuento ama maya tateliwe ni mlopa na mkina emyaka eyaliwe wanamwana oko hawaya ya iwa anamwana ale tanyaya kwa simia anova ama ihero wanto masi okala wene nero ene sempulu kimvahaka meva amama Etediwe, emwalane napa, etediwe ni mlopo na mkina. Ya yara na mwane. Walonto na mwana ale tanyaka. Hengko nche kulele, nikavihirane. Olocha pame lomahu, nikavihirane miruku. Ompunya waya, moranyuwa, nche kulele. Miruku bala iwa moro. Aronche, ta Salvador. Aiwa miruku moro. Inamu adela nyiwa. Emnyaka tanna makowa yepa. Aiwa kakwelo veka miruku. Wanatokala we miruku moro. Hinko numero na ho. 87912657. Kina mchechopela. 87-91-12-65-7. More paho. Nikinako, more peto. 24-21-27-14. Oro chansi na nanyo muranyo vo. Napachela mea haseiha. Namaranto. Yakalawe kina.
3: Ayo. Ayo. Sure. Tyrone is on track.

0: E parpare, moni nalo chanani wowe. Moni moni.
1: Moni moni, moshediwa.
0: E kumitiela, shasha hia nana miwa yani punyera kawaya hiha. Onnachi wala thomruna ujela.
1: Ya.
0: Ahe. Palonto nalo chanani.
1: Ansa kwati wana kuhuwe.
0: Ansa kwati.
1: Ya.
0: Mukumatani, makelai.
1: Makende upe kwato.
0: Ansa kwata upe kwato. Ahe, oriri au hai hai onipa nyeno. Wana kuru achuwa mrema ade.
1: Nyeni mana anans.
0: Mona nai.
1: Ah, muna pula nimera.
0: Wala. Masa pula ele nrupa no. Okala ibo. Ipula.
1: Ah, wino pahiyo, muha wala pahini, de.
0: Wala. Masorara towi, nu he soja ho.
1: Ha.
0: Anka hayaka. Nyo, motela.
1: Ha?
0: Motela.
1: Masinka ako motela.
0: Ah. Morna yaka hai.
1: Ha?
0: Morna yaka hai, mama amira wano lero shoven.
1: Ah, kakana tisa sete, masin, yaka hai, lakin hamu kompiltara tiso iti.
0: Nari hii hato, aywe mchuo onthuwa na pahea ka atela. Mchuo, nyo, kunyatu na eloma na iwa hai.
1: Kunyatu na eloma? Inyua kunyata.
0: Inyua kunyata hii ha.
1: Hali na kamula mu.
0: Kunyato mula muto.
1: Inyua mula mu mashi.
0: Agora. Nacha wello mwe. Kunyatu wo e kunya. Yele rure Portugal wo.
1: Ya.
0: A kunya ni husin ha.
1: Ah.
0: Ahe. Aranto.
1: Nyo.
0: Ah. Nyo. Moro shoven hi ha. Ana mera wata miruko. Na inu wala to inu yi waka miruko.
1: Uh-huh.
0: Ah, kala to wawa miruko sito kwene.
1: Ah.
0: Mucho ama mawe. E mwala nana apa pawe.
1: Uh-huh.
0: Nara hi mwala nana nara toka na mwaka cha miho wohi kala ni mlopo anode.
1: Iya.
0: E mnyaka taliwa ni mlopo anamukina.
1: Uh-huh.
0: Anamu anala nyariwe wiwi le mchuhu le tayin yawe.
1: Weta ra mlopo anene o hari mra mkwa awe siyo.
0: Simi anova. Amma.
1: Iya.
0: Ya teliwa ni mlopo na mkine ni heki ya nremiano.
1: Iya.
0: Iwe ya era wana mwanakina aku.
1: Mhm.
0: Anyoka la taayaka.
1: Basu, kina wakala mkwawe?
0: Asi kwaka?
1: Haa, asi kuinyua.
0: Yo, mchu mkwawe taane?
1: Tawana uima shi uhiyane o papa. Hana wamo, amamame ene omoha.
0: Haa, enta mkwawe.
1: Ah, mchu mkwawe.
0: Nyo, mkwawe tiwe hai, nyo kwenyu tani. Miki ya si akwaka ta, akwa. Taale tani ya nyo, ii akwaka ade. Miki, miyano mupo laka ki akwaka asintamwe naka.
1: Mchu mkwawe tiwe ya riyane rikuli emuha.
0: Ah.
1: Ah, ama mene hari mhayo.
0: Akwenyu. Sa, wana kuruwe iwe muni akwaka.
1: Ah.
0: Ah, hee.
1: Meso, kumuchu akala mkina na mui irima. Mwakwana mewe irmau.
0: Ahe. Nyachu wana kuruwe iwo irmau irma mchumu kwawe.
1: Mchumu kwawe. Ayari ganyari kuli emoha. Shashashashay mamene emoha. Abenyato emo.
0: Ahe. Ahe.
1: Woti topa hao papa ole emoha. Awa wato papa mkinato. Mwamu hao mwala hao mchumu kwawe.
0: Mkwawe ndelo.
1: Ha.
0: Ahe. Orera oleli hana miruko ha. Tona wiva kera ka kipia wana kuro kiwaka. Nyumurke, ataya nyowo, mkwaka. Mika ya wintamwe ninyo. Ntamwarke mkwaka, munaka, munaka. Lewe irmao, mingi irma.
1: Iya.
0: Ahe. Nga haya ka murungko la mungu enho, mwiyo wiva. Unabakela.
1: Ah, nabakonya mchini, tatile kasi mahe, yareka murima ayako kereshon.
0: Ah, tasho venale ya iwe, asiti iti, alam hava hamiru kupama, na amela mtana vava ho. Ah, ko hu puele la.
1: Yeah.
0: Ah, he, ma no to e no hata mala a jovere ala a UP4 muholi a na mravo am keresh. Eso manile na chekule la ho. Ndo chaka maha wa malava ala hinrero pajua na mravo uipela pore pore asima kolaya. Mawana iwanto ni ichi gira sona na ranera iwanto asima kolo na muhava hapama miruku anaya. Mnumi wa asima kolo mchiji mihe. Mulipishe rewa wa miruku anambra. Ahe. Muruma muruma yako holo si sona wa mawa. Ai si sona wa mawa. Rdo se zora 37 minutos.

0: Morning, morning, na lotsa da ne wa we.
1: Patan, bon dia.
0: Kulo. Maha ko vea, boa tarde, de no nen set ora ni pinye. Ah, he, bon dia mama.
1: Bon dia.
0: Eka, nyo mai.
1: Hoi, kam do bana.
0: Ah, nsute ni enve. Ah, he. Masin ni han lo chakanan.
1: Udu edimi so wana luma.
0: Edimi so wana luma.
1: Ah.
0: Morno ya ka hai.
1: 14.
0: Ah, wana ore re mo mane mwa mera bani punyela waya. Na kola wi wa miruko. Masimu ni ha mure la ka radio.
1: Ah.
0: Anka haya kanto. Uto. Uto, edimi so mrem pa ha mun mu ni van he miruko. Uto, onka mfari hele mwa ya nyum chike. Mwa kuve. Mwa kuve edimi so.
2: Ayo.
0: Na kwela wi wa miruko sanya. Rebo studio wa radio Mozambique mi sora va Zambezia va chuapo. Na wiri ya na miruku sa mawane.
2: Yes.
0: Okina wo ni were kolo cha pame lo mahu. Na iwe na pame okina wo ne chele ke miruku to sa pa. Na chichi mihana. Owa herere ya hon lamu ya. Mwani nalo cha nani wawe.
3: Mulnota ni mlopa na mota nyawan na mkarao.
0: Ana mota nya munchuna nyo tanya nto ushi shiru hiyate he. Mure wana msarawa.
3: Wan na mkarao.
0: Wan na mkarao. Ahi.
3: Are o msarawa me.
0: Ah, wan na mkarao. Mukuma wa wana msarawa.
3: Yeah.
0: Mushwa yako ni piyuti. Ahe.
3: Nezo kiri omu sameno wa wanda mkarao ine yuwa pozo.
0: Aha.
3: Ahe.
0: Pozo la tiheni?
3: Mwako.
0: Ah, mwako pozo. Mano wala mkarao tiheni?
3: Ati istiri duelesha.
0: Ahe, po mene, majinsina na nani. Akala. Wakala kana sina na murachi.
3: Nata elapoena remoto mwenesha.
0: Ah, mwene. Are mwene na ichaniwa.
3: Namkarao.
0: Namkarao.
3: Yeah.
0: Ah he. Nka haka.
3: Ekomiti yela kai to yorati ani.
0: He ano ya ha huma mpunyaro waya. Mulukolo na kirire bakane. Naru kamasi ola wa arno na vokuwa.
3: Yeah.
0: Uina luseke milu ahu.
3: Ni mareli hala teni kuwa hito norela toha kalala.
0: Muno na ho. Epule la yo pia ho.
3: Sana.
0: Achumu nlema wosa. Wana mkara oyu.
3: Latuva epwiri toka.
0: Ahe.
3: Yeah.
0: Ahe. Wananta hinko nchikele maha. Nyo motela ho?
3: Eh.
0: Amwa ya rinyo akano asi naya. Asi himaya. Akwaya toka lonchaya ala wana kuruwe wakwaya. Akalano.
3: Akalana.
0: Yao nyumu na wicha na hai.
3: Ala yao amaraka.
0: Eh.
3: Ala mwaka na asikonyata.
0: Asikonyata nto tana. Asitiana.
3: Asitiana ya.
0: Asikunyata kunyato la hiwano le lomaya.
3: Yonto ka, ito so kitu wale babo.
0: Alara, sitiana mo.

0: Yeah.
1: Ya era namwanake nako.
0: Mhm.
1: Tai yawe. Muchule. Por ejemplo, mi ano kamwana kieriwe na mama. Ame vinyaka ateliwe ni mlopo na mkina ahira papaka. Ya era wata mane. Ya otan yak.
0: Mutote munne sa sa te semta kumeru kulu muhani kamina ni muharunen.
1: Munne.
0: Munne sa sa ohi haizo.
1: Ohi kalabu minikwa.
0: Ya ni hima thone moha ohi wewa ale kumu ewe papa nkina kweni ni himu nati nanka na kora ho ni himu nati ni kuna wama ingwe uli.
1: Ah he.
0: Ya.
1: Na hata malana.
0: Ya.
1: Mumbeke lekera kshata.
0: Masima anova apostolika.
1: Anova apostolika mbeke la sabato domingo.
0: Domingo.
1: Hei ha mre awire rin. Nkala kene olelo. Muniva hensu na noweche olelo va.
0: Iso, wadidha waru nkaku mesoto kiyo apanyari wewe kitinge. Kwa mwa to kamto kwenye wiyo so kamukirishita wene.
1: So mamukirishita wene, muna mweche la pae.
0: Ea, kina mweze hivi wato.
1: Ah, he. Mwono rata, he, hamurum rampang.
0: Ohoye, mashiko hata mbela komo wa.
1: Arma acha mela wana we hiria chu tukumana emya ka wonte na yao
2: ashilo bona waka
1: mase ande li hawe aksu kunya do mucho mula mawe alamo enaiwe iwanto vano yariwa erukule moha ovija na opapini mucho sinne on

0: Ahe? No pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu moha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwana ka inuwe ke pama na bemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene, yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mganihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo,
5: maisvida,
6: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo,
5: maisvida.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Maisabo,
4: maisvida,
8: maisabo,
4: maisvida,
8: maisabo,
4: maisvida,
8: itanto amor.

0: Iyo paikitisa uma.
1: Iyo paikitisa uma.
2: Eseni, iyo pasa uma.
3: Luisa, otikin neni.
2: Vovo, kiwalaka. Ekusinga ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so uma inasiva. Nkisuwe nleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so uma so siva siva shakuvea, muna kuvea. Koho tamala Maria. Luisa nkalawi ha, okwele yaka. Wakana ni chiwa gilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chuiya.
3: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo irikitisene awiso osiva siva shasotene ikalememo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakalewi enamuvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiria nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, alio terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahini.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ay, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope nina tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaja wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru pasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
5: My supper, my vida.
6: Itanto amor.
5: My vida, my supper, my vida.
7: Rádio Moçambique, Zambézia.

Mitakon sa Rad Musamiki o Tadeliye, wawe jelela ipoma, Rad Musamiki e jelela epoma yu mkubela, ena panye provinsi ya Zambezia, elapo ya Musambiki. Niwe lihiwe sindoko epoma e yaka ikondo pili ni yaka kuminiki na akoraru. Ni posto administrativo yu mkubela, kina ako sindoko soba joni, ya rimpuwa epoma yu maganja da costa. Erno minlano, ni poma sawana mulevala, mamakupa on yao echekuya mrupi. Ngono watiana, epoma yu mkuba, makupa on rawo echeku, epoma yu maganja da costa. Ohicho, mga mepoma yele enapanyao, inchaja ntokoene ni chinosianu indiku, makupa o mokon, epoma yu pebani. Eaka ikonto pili, ni yaka kuminiki nako pili, epoma ya omukubela. Ya repende ana nloko ya virilavo imijam nsana kumini kina kushishe ni masana matanu nararu ni makumararu. Ipostu administrativu yo mkubela, irisi ntoko sa o mkubela ni obajoni. Irinu ilokal dadi sa sintoko, ipostu administrativu yo obajoni, irinu ilokal dadi so misal, nakuda, naiku. Ipostu administrativu yo mkubela, Irino ilokal dadi, so maneya, omukubela ni omuzu.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa wikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na be mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana hinkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua wawi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mi vankupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
4: Paisabo,
5: paisbida,
6: itanto amu.
5: Paisbida, paisabo,
4: paisbida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
8: mais sabor,
5: mais vida
8: e tanto amor.

0: Ihopa ikiti sauma.
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin nani?
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapaya yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiba. Nkisuwe nleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana nichi wakilela Luisa.
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa wuma inaneiwa iri kimu kumaru wome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
2: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbukeene wa hacha numinyo. Ehopeni na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihalaka wira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
3: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

kuza na kuwakota puweru na kuja wangu wangisane na kukipeza. Yesu ndipana na kirendi.

Thank you, my Lord. Thank you, Father. Weep while sins. Ora biri ri bithala ba khomba shimikina ko mitharura sheshe na mirra ho we me lokuru ko bakhan na ha lokuru sala mi tipu ya mo yetina sa mi thoko sa phiri ya mwa baba yo pemba ma stadio we will see mi ho mi thoko sa phiri ya ma se ri ha sporting ya poma ya vachopo o monredi o vot ri hugura worwa mo thoko sa campionato mo makupa na wili a serie a amu pati haka jere nyasunsh mpiri ya moha hakuliwe ne mano rumoha moha wakutunse alani kuruna jere poma yu nyasunsh wana hui hewandra mwa kula sporting poma yu vachopo makupa na wili mamiteko sa mpiri ya profesi wazembezi ya yao kala elugurugu wa wii hulilu miteko nere ya re elugurugu yu hulilu wa miteko timu mwena hai mamakuru ala meli yone haka tani ayo holo nar tanu aya ohalla bujuri masi rukulu ku hiya hirwe nar mano tiele iwaya do burdu hanche wani karo mbiria o kumme mani kuru na ma chepo me yaba chwapo ni kuru na holi ro Ernesto Fumo mbiro pachera avoluela kamo makupa makinako athoni wer lo na mona ni raba ever nazinare ro ever rguaya sotsene ha ano ver ro wi muholele ni kurna jere nyasunj antonio jeremias emagawi birole arimphiria akutuse namwe kutusa kamasi mphiro rimphiria ana phala ni kurna mahani ni khumene mephurelo mi puro no sene tsar se ho sar se ho ai mohale lula ale dihera ne rlona mona wo he he na phanla we ra we chukina ko o hiri wa sasa makanelo o viri sha ri kurlen na sporting e po ma ya va chuapo kasera tiwe temo mai tiwe mbiria ai sakaya na wili mamita ko sampiria province of Zambezia ina pimana mo ipoma so hiana hiera ne mera ko ipoma mo hasi ho ne re ipoma miket mita ko sana wili sampiria siniso i virihua ka province ya yo Cabo Delgado wi won na hala huma lukuru ku ya muholo nar mitara kumisa muholo na ya huvulwela ni osuela na sera Adolfo ana pya mo yata na mita ko sampiria ya o Cabo Delgado o Cabo Delgado ti wi gwena ahige aharvin zinku de junho mas in halo suela holo yun kella huara wi mahleke leven in halo chigulla nasar adolf o wi olo lihereri ni an leli here hi botene ona phunyi yewo ta no mbo kampilia esa khaya na wili yo pachera so tseni hani halo suela mwa mi thala vakansa moholo eya kuko kala ka moholo tiwi mama kupa sporting epoma yeva chwapo Ernesto Fumo olo na nyomudi hali kurna sporting epoma yeva chwapo

0: makaja bi hoyar ma to kwene wa wi avudi go mpiro le moha eran rama na wi karero mipurlo miraru samholo mo makuru wa miteko sampiria ne hekuna murunku
1: yona nejela hu
0: ena wallu esa khayo pachera mo miteko sampiria mamkupa sere a fero vera va chuapo ampiria raru Hoi, hii ampiria raru. Makupo pachera sere, ha? Ena wadeliwa murungu yola. Fero viara vachuapo. Ni 3 di febreru vachuapo to. Watene ya kupimana ni guru. Mwenyate na fero viaru. Yate na fero viaru. Ya poma ya vachuapo yana. Ovinya, nere, amonre. Ovinya, ewara, emoha, yosekuwa yola. Nari, yotana yola. Baka iwara bili, sosekuwa yola. Rukulu kwa lakahi gie mpiro riku kumon. Evinya kama watu. Ahano vulwe navo. Esa kaya da wili. Makuru mele puma ya vachuapu na locha. So protesan ni primero di mayo. Otena vachuaporu. Mamakupa a serie A. Serie B. Makupa ana wili. Makupa B. Veteranu japoma yo mkuba. Ena wakela. Migrish pirish. Ena wakela sporting. Awana guru etabo. Tihiha. Nereha. Veteranus, apoma yo mukuba, ena wakena sportingi, awana gruwe, mwayate na migr spirus, omukuba. Tiwi wene, omukubai. Ayor hi hato. Igiro campeonato, ne Union Sportivo Melange, wigo, ena wakela MM Legend epoma yomukuba amukuba tanyo mila omilaji wawi yake ligwe no netani oyogwera okuma ni mpurelo kahimaka sotse ni ha sinoni hiwa olelo ni kuna mrungu wana guruwe mpiria ongweririwa hoye makuru ale meli anipakasha nari ani vonyasha ho mutupish epoma yele wana guruwe apimana kai kuru ni majeje poma ya omukuba makuru ale meli angijimia nari ani pakukana kahi makuru wa rera yate na miteko sampiria tiwi ni kuru na asosesion de sportivo pemba ni asosesion de sportivo vilankulu mamiteko sa netanu na pili mamiteko sa mosambola ya wone hiwa poma yo pemba kabu delgado tiwe gweno mpinyo tamana bitako na ser adolfo ande dihera wewe mho kuwe heaven rewino muriwe igwai nyano muriwe igwo heaven rino nichuna kuswela tishene si ya wejiwa oshekwa walelo ni hiku na mrungu ni hiku sinni na no hilikaniwa ni hiku nikinako ni hiku sinni na no hilikodia ni hiku nikinako eri hinyato na hala wejele provisia ya wampula baba na ya hukiratiwo Nesita mwena hwa yolela miteko so hiyana sawa mala wasumana siyona mpanenya nisuela. Kwa upusha rakanu wawi, ana skolo hiyana hile niso yirehereka wawi yemelele e provinsi yaya, makupe e provinsi yaya uinyambani, lapo ya Musambiki mwemiteko sampira masko olani. Kwa upusha rakanu wawi, akele virhiwe, wampula, akele mvirhiwa e provinsi uinyambani. Tiwi wene, so tsene inayaya wone hiwa. Tiwi gwena sotsene na yayo kiratiliwa. Tiwi gwena sotsene na yaya windupao. Mbire twa mosambola oniso ya jejaka. Mama kupa kahiki. O hisu wanya. Ate podi wi. Sotsene niso ibirikeaka ya kama kupa aliwe. Ibirikeaka ya kama kupa aliwe. Bano nyoe sinceramente. Sinceramente mesmo. Pava zere. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos.
2: Qualquer cenário, qualquer nenero, nere hinha, qualquer nenero. Nenero di nenero. Manda hala wa kelela bidagwe. Ne hubu sharakanu wa wii, hao makacha miho. O hiyana. Nasir Adolfo, moni?
3: Milcare, da Conceição, moni, boa tarde, Halichene, Zambésia, Wampula, unia sao Cap Delgado na kulela ikekai ikweli puwa ya Stadio Municipal yo Pemba ikuwa hayo neta unapili umasinkano mulpa napo Mozambique mwaka mbola mwaka wa 2000 ivintesh mpua makuru meli nikuru ni moja na nchile utruwe na masintani mwaka nene miaka miloko mili nuwa miaka mitano mwana mili ahina ya ula weha mwaka mbola nacho nikuru na association sportivo Pemba ni wahala ukale kuwa hayo pacharachitu woku mana nikuru na association sportiva o vila nkulu ikiwela kani huku na mateshe nziku wa sumana ikuwa yela ya stadi municipali wa Pemba a association sportiva o vila nkulu afrna chile nikuru no Pemba witania baia wakumala ya ulika na ushintana ampira eleli nirekai Association Sportivo Vila Nkula kumale na mpira ele. Jito bayo pema mpira ele. Ililu tipa na hala ushinda. Zimbinya wala nikuru na ABV o Vila Nkulu. Wakufia makuru wa mela mpua. Amilkari. Ani kulela niya mwingu la radio. Makuru wa mela anomputi luku. Anoveke lan luku.
0: Bakuru, bakuru. Anaswa
3: livoka tula. Ana aswali kuma kuru omeli. Otene anove kela luku. Otene anomputi luku. Wakufiani hala ukuahina. Mwyo mwira mpira umakuru oyele. Wakufiani kuru na association sportivo Pemba. Wabaliza Ifan Urbao. Mereka wakikitira ni Kayo Altino. Zainal Edura Katu Quadrado Dinish. Herminio Yurani Mbandraka. Hala wante asiku na nawe Piteri. Alexi Ibrahimu. Bueda, Nemari, Ifani, Nino, Algazal, Leo, Punti, Zitar, Mayamba, Nikuru na Abdul Omari, Wabaliza, Jonas, Patsidio, Pachal, Sikisi, Kikitu, Skaba, Milton, Imenza, Ajua, Kuali, Nando. Ala wapia siku na nawe, Wilson, Stambu, Armando Rui, Suane, Mario, Pacheramo, Ibrahimo, Tamanyo Himachera, Abdul Omar tikal fulti unikuru unikuru na fila nkulu kamana nisaru sana bahari nari karta vermeli huma lela kamana nuku na tentipo kahole le unikuru nena ayo pepito Paulo Afitu Wampula Alexander Muyani Wampula Steven Samuel Wampula Onichete Solter Eugenio Cap Delgado Erminio Saize, maiope apitu atani. Onetano, kala owawa hawa, maiope apitu ni wakatula atweni enchi watidaya. Yapo ya Mozambique, 3 hours, 15 hours ya Mozambique, kruusha morteka, kora tirecheni, kipele hukungwe herera, nikuru na pembinya, drini kruvenchi. Hadewe, wile upempa kahi, weteta, naso wile, upela. Ushinta nikuru na pembenya.
1: Katarde Nasir Adolfo hadi chowe le riyam fayo drama radio mosbiki. Nereke chita mo kama na baba le ekipa ine chokap delgado. Wetanda ya iguvaka nereke nale ya oncharenda o mpira ile provisa ya kap delgado nereke kama na ine ekipa ya wari baia wari pembenya chivarla chale ile jornada ya wante rapaji. Bano ba ina mwira uani nereke pembinya hopanka nireke joku upilu wala charu ukora nireke hamira nukaro biyari onapula niparo biyari onakala niparo biyari olishinga nireke chicha mo wahopira mweri moja misuma na pili ila iprovisa ya Cap Delgado hina ya umuana mkira nireke chicha mo huna wama sambola elelo ule asukuta mkortiva wa pempa mikuru chichi nireke chicha mo nana chinone huu mayo chapela ari enchi otene okele nireke chicha mo utala mmoja mana chinewe huwira Victoria Uchema yore radio otakala nitu umpela ya nireke asukuta mkortiva ovila kulu nireke hohia istinali ikipa imoja imera imwira kapira opela utonyi ha manana otene ile provincia inyambani hina moti kiampira kumana ahabo manana otene opela umona mpira omana ula vilakulu empatande nira kichicha mmo kwarta fera ni baia wa pepa mana cha hole lawe achemaka apira eli ile primera parti segunda parti nira ke aviri haka baia empatariki ilelo rina misa uchikwawe misa uchopela ulika niha ile kande jorada choni kana cha vilakulu ila provincia yo Cabo Delgado imana manana otene ahabo Nasir Adolfo ipua iriota kia manana otene hino omazetu ari ochu elachia wira ula vilakulu ikipa yomana kumana ka iponto ni baia kote kumana ipembinya.
3: Asante sana Milkar kile keng kuna na kam kusha murteka ni toko web tirawe studio minuto mili chimati kilo mpira kana ya ushinta na wakumana ikuru na pembinya na association sportiva ni association sportiva vilankulu wakufa mpira di wampante kunikuru na pembinya wanrehila vaholo wakufa nila pankila kurovenchi mwabwina prakalia pembinya ari ermin wakufa na mahankuna ripatrinki na kunira pankila kurovenchi na rohila vaholo mwabwina prakalia kunikuru na pembinya nila niwaka vaholo balise kalea defe pembinya na rohila vaholo kiki jeria nima yomwina pura ekipa ya association sportiva vilankulu ilelo mtipela atwenechi watenla ipuwa ya stadi municipal yopema ukaleo kati pimbinya wika nyanyawe arwaka wakiviri mpaka mapuru wite ni wakirande area wapela uhuku piha matravi vila nguru huyo mwira prakale unikuru na pimbinya kruunshi wekwa hayo pacha pimbinya arwaka nikro venchi preke uwa tamenla hina wita ni ya grand area huyo mwina mpraka le kapembinya ni oka kiene
1: nireka chicha mo ule ahanyaka nchina na yurani nireka chicha mo numero 28 asitason chikurtizo wa pempa hari uwe maoni rampira otepa wapi ha otepa uriri ha hina achori rampira kamana mayo mwina mpira moja nera arurube liaka ila ikipa ya asitason chikurtizo simana uwa morale awa kande otiki ni hama jiki nona mana havo morale mpawe to nona mana onvikarika uwe ha tame ikala isu yotiki ni ha ni huku amwira asitason chikurtiva wa pempa nasi adolfo ankala mayo mwira mpira enchi omona mwira cha kahiki inkala ishaniyeyo
3: kahiki na wahi mkweli wampirola enchi hafu chitu ene chinti choti kiniha kinamu wakafunti senedu chito cha hafu chinti choti kiniha toko toko majika wanone huu katulipua ya stadu municipal wapema uminutu mili chopa trako katula minutu miteshe chumatikeli wampira mpanti wapatira minutu pili kwa pili yawe mpira naso anapone nang omorene wa mwyo mwina mpira eli opatira kalia pembinyo na ele chitu wa pembinyo wakatula nira aluja ka mwyo mwina mpira krush nicho toko ipyo wanatila ibaliza ya pembinyo nuna toko nyuku neche senteko ni vendre adeve tanchilo vili hama tabi abaya ilelo unone la chani ni unavira chani
1: ikirona mana a association sportiva wa pempa hana apanta sa mana na hotel wira mana ni ha ukala na ikuri ila primera parti wira ila ni ha segunda parti yopela avirari ipyo kikana ka mana na hotel kamana ila primera parti mira kichichamo a deve hana panka ikuru chotene wira utitimi ha i resultado kamana segunda parti enrukala mana na makina
3: wakufa huma kela kapitan unikuru na association sportiva vilankulu na rwa vaholo akakia ka ventini huyo mwina mpira meza vilankulu maupe pitu wakufyan paulum afitu wakala upa pitu vale kukatula upo pia huyo mwina mpira unikuru kale na apembinye wakatula mpira na hala utikia ni kikitu adeve onkita ni kurvenjene uma kelo kakata ni wako vya uma kela moyo mwira pro ni kuru ni kale na association sportivo pemba wako vya na ma kile dinu irbinu rintira na kumelute tamana itu ni na jata kavenji ipo yo stadi municipal direke poma yele yo pema ni pima na mpira tike ka mikro venchi na arwa avulwe la kabate mwako kwa huma kele pani mwa kele mwubu ya mpikipa mkale ya asus ya sanchipurkipa na rinosa wakiviru mwayomu na mpira pembinya na mahankule na vintatu ingina kwa kiviru wako vena na makele na fonte venche ni wako vena na makele na depe mpira na atruwe la ukume la vante tokochi himatera ka mpituwe jina wadla usili mwa na mpira kwa kitiaka niku venchi na wako wapiru te noxa wa nikuru na njus ya sanchipurkipa bila mkulu na mahera nkule ripatu ingina ukapita o Milton Milton wako vena honro hila maholu na makele nkule na mayo kikijeri hakeche unikuru na debe na wakiviru kikiju unikuru na debe na rahila maholu na makele pangu na makele wakiviru mayo mgina pra pashau pashel ya tebe na rahila maholu na makele niku venji mayo mgina mpira unikuru na adebe nandu ni mpira na kume lute kuka tulang minutu mitanu na moja matakele mpira asociasyon sportivo vila nkulu kana kuretu mikurjeto na asociasyon sportivo pema kana kuretu wako kwa mpira wapante wakale wapendinya honro hila maholo na makela wakivir mwombo ira ekipa ikale ya defia vi kapitan unikuru atefia Milton na honro hila maholo mpira nroa veka webalize ya asociasyon sportivo pema na makela kodrede ifa nurban na kila te mpira vaten nira weka siku heri pati nkile kwa maholo wako fia andre herere kila tera mpira bati ho kita ni kana yon kita mpira na wasi ko ni patin kana na we king ka wakato la hon kita mpira riu chulu na ke jani nani mwe mwira pira kala pembinya na na wakiru mwe mwira pira nikuru na na asociacion sportiva pembinya ama kala wakiru Milton kapitan uniku nan abebe na rena maholo ari pa kikitu kikitu wakoga na rwa wakiru kikitu mwe mwira pira kala adebe na tuna kikitu ni pani pembinya pembinya rintira uchulu na kenda ni Eu me rapracalei, unicuru, edu, apendinha. Anda com a colher de patrinho, que não curtiu, que não foi com ele. Agora se colher de patrinho, que não colher de pendinha. Não vai ao aquiviro, mas eu me rapracalei apendinho. Me rapracalei que vou, não trouxe ele emprego. Não, mas era para eu me rapracalei, John Banraca, unicuru, na pendinha. Não trouxe ele rampira útil. Não, mas aquele racato, racato, aco, não, mas aquele racato, não, mas aquele aquiviro, mas eu me rapracalei apendinha. Não, mas ele vai, não, pita, pita, não, mas aquele pali, quadrado, quadrado, aco, não, mas ele vai, não, mas aquele aco, não, mas na prakale akikitu unikuru na devem no sene haloka la unikuru na asociacion sportivo pema masintano mostambola I jornada yo neto na pil wa kuza huma kala pani ko dere divan ivan wa kuza pero riu chulu na kede nane na kede kina mona riu kifir kwadrado huma kella ni mura ma ka kuna ro di patrin kina ko akwa na ro na na ma kella mo yo mira pira di u hedu kali aprendi ne falta wo kumi hendra kikitu unikuru na adeve waha ngum patafali kwadrado wa pimina na hala ukitia mpira ni kayo kayo nira itenka takanta kamel kampira mira pantele kurvenche na rohile baholo woka tula minutu chuma tukilo mpira mitanu na mchese nobi minutu asusia transportivo pema kana apuretu zero icho ni kuru na adeve kana apuretu Kayo wako nire kenan kita mbandraka na roe hila maholu na kapitao na makela dinish, dinish kali ya pembinya na mahakule ripati nkina kurakatu. Rakatu wako kwa na nkita ni kruvenchi ni mweto wete na rio chulu wake vera wanana wapa pia vete. Huku ya pembinya, grush, mayomu irampira pembinya, ariye na ni kwadrezi Jonas o vila nkulu. Alamulia mpira umwete havakani wa hala wenye matambi abla mkuni.
4: Ay, kweli, nireke edu, nireke wamba halawe, nira chicha mana chinone hu, munchato ni, unkarikwela, ermini, ule wale, nireke chicha mo, ala manana otene maji, avonyaka ile ya rukala yore rayote pa, wacha piha alatu awale, ile ipuwa yoshita jubu nukupali wa pepa, wira ya rukala, igual a associação esportiva pempa mas Hermínio nena me baliza nira que tinha mo guardado Jonas o pali o ananchulo
3: Mino tu loko ndo match kenyon piran association sportive pema kana pure tun kurna deve tito kana pure tnero vilankul wa ko fa kwardare de difan urbal on kitam tra riuchul na ma kala kunna ri patin kina kwalle ni kurna deve na suna wa kiru moyo mi ran pira kalle apendi nyari kwadrad kwadrad na mahira pan nyari kai kai wa ko na turu sinya kai na ro hinda ba hol halu ma kala pan na ma kala pira ko kal bu ko melute wa ko ni hal kala no sana apendi nya ri wa kiru kwadrad quadrado na hira pan na hira pira kayo kai wa ko ka na wa si kunno de patin kira ko akibiru inira ya ni hira na kama holo na to kana ya hunri hampira ni mata kama kale no kayo hunri hela ba holo na ma kala pan na ki kitari Hamilton na kapitao ni kuru na na adevem on ki tampa na ma kala pan na ma kala diwa kibiru kayo ni ni halo kala no sa na pembinya non è tanto non perché l'ampira in china cu unori riatu na sompira ri una nene wa ku fa nonsa na pendinya kayo na ri hampira ni mata na nonsa na tru ku na nonsa na pendinya wa ku fa ni ran taka mela kampira kayo moyo mwe ran piro ni kuru na a pendinya on re lava holo na kikite ha debe bi utai amakela kan murun ku wale unikuru na debe non è tocco mo pat pit o palava pit quel che non è tocco con calle per suo come era la nostra ni hala ukala na onikuru la kala no con hier val bom non per calle a onikuru na pembinya na we ten kacha kikitu onikuru no adefe o fila un culo on ki tan prendi muito wetena on re lava holo na ma che la capitano Milton Milton ari u sei fatta
5: Nasser Adolfo
3: Amilka
5: kala li here wo patirane ya teno hachiwa wo o hoye ndi vano hiwachiwa wo
3: Amilka
5: wo ya tena mitoko sampira wo hachiwa wo
3: ima apanya makacha mi hogo pela ki kona na kuma pura ya ka Amilka
5: pamasene ninto elukuluku eri hai epuila wo nsuwa wo o mahuruku wirimo
6: cruz niri nsuwa niri kachicha mo wore pela cha kamana ni huko nolelo ni khande ni huko bavale uturu wazi hala chinene bashi pakanda wa wo no kuma njua no vi hachinene bashi wote pa uriri acha nina mo iri mpira manacho kinona mana ekipa chotene tinkala chore ri ha kamana mipyo ina kuma umakango waka ukampuno yafanya ka atotene
3: waya

0: raka wa kofia makila te hampira va timban raka na lo ke haja e meya ni japato wera ankite orate den pira akpira wopela wera roele ke orate ni police de kale ya de sen pan raka na wiken ka wa kofa hon ki tampira hiu chulu a ki kite ri di muru akume ri ko ote vale ni mayom gran pira meza unikuru na ADF Zainal apeminha na mahankuna na wakiviru ari mayom gran pira la rin wa ko direke no se naturu lo kana peminha na mahendra dini jari Zainal dini a mahendra ka utuli altino altino kale washankene na mahendra Ivan na kwazare den kuna na wako flash Ivan Ivan ira ntwe holo okitan pira riuchulu no kele na no na toko kwadrad na so akele ni kikitu uni kuruna defe na wa Milton Milton na makela ka fun no fun tora tene rekena wa kiviro kwadrad kwadrad da pemen na mahendra pan bandaka bandaka wako ba na mbuti ya bala liye ya kama ngana pira uni kuru na ADF nando onki tampira na rohila ba hola no te pa kuyo chapecha honki tampira wo hi chuani ache do akilia ni muru mwa mwira pira ekipa ya ADF ari nando wa ku ba na ma kala rakato rakato nan tro sel hampira utud ma kala pan ifan ifan wa ku ba na wiken ka penche ni van pira riu chulu na kella ni pani kuna na wari wa kiviru kakata ni mwa mwira prakale na wa kiviru dinish dinish na so ama kala ka pat ama kala ka mwa mwira pira virek mwa mwira pira ka pembi nya tani kananya ana shintia kantuno mwira pira Wereke livre hala valutikia ya pembinya Zainal Zainal ba wiking kavali wakivir na kila ati hampira vati nina pankila kekuru chapelo somelela minuto mitano chunjere hie wakatula chovira minuto mira wakofga ma wikenka china hala pahe minuto mile pira wakitia ridine karwela na hola iparaka chiri na wadeve mpira toka voluale mpira toka voluale livre atuenda utika Zainal Jonas, Guardarede, Unikuru, na ADV, na nkilati hampira vati, na wikinga, wakufuwa. Jonas, yonki tampira, na kile ni kwadrado, Unikuru na pa, na pembi, jari dinish, dinish, ama haka pan, makele le iskaba, zikapa ADV, na rahila waho, na makele kwadrado. Kwadrado na hampira, ahira tipani, na wakiviru, na wakayo, kayo, na turuseli ya kayo, na rahila waholo. Hankita waku fiari quadrada na hankita de hedani hankita de nadeve barako waku na makilampira numa hera pan numa hera Zainal Zainal pembe hera pan waku Zainal Zainal waku manu pana mas muhima chuelo muhira pira chuelo kita waku na rohe bahul na rohe la bahul na antu se de hampira utuli na makela tinis tinis waku numa hera rakat rakat waku bahul rohe bahul na makela intervention na intervention na rohe bahul na kanyere pan na makele falta gira kempiro pira u komon ni pua ya estádio municipal de Pemba 0 associação esportiva Pemba Wohipuretu 1 tremoja ni kuru na associação esportiva Vilankulo Cruz minuto mocha pireshen monanyawe adeven tremoja Wohipuretu Pembe
1: Pembinya Wohipuretu adeve tremoja wala ni reke 0 Pembinya adeve Mereka kipa ia asosiasi sportiva pempa hotel sana panshi iko hima muri ya tepes ira kipa ia tepe kipa imocha nera ia kuva kan hina mocha kipa kipa imocha ninkala na mala chineria ya hina mwekunya post de bola kipa imocha nera itwala chaka hina mocha kipa ile ine hania wate ha madeptu inari mira que citamo il risultato e kamana nuku na nela ekipa ya deve ke khalane wala nye ikaruma mira que citamo o cho wala la mana chikalana ya ni baiya ke khalane ifuru kamana ile nuku na yo khalana ifuru upili mash ilelo so akhalane ile ine haria opportunidad hina mo chikampira libre libre ile ikhanle yo markaria mis kaba skaba numero 6 Dastir Adolfo Lima Ograna Radio Mozambique Ulas Kabat Mira que Hokala Mira que Nachuela Ila Ipua Yoshta de Municipal Wapepa Kamana Homira 2000

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke embe chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awi miva kamulopona vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Waka pelele amu arinyo erupanle hiha. Ni maninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida
4: e tanto amor.

0: sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Waito, anamudhi niwie la Maputo kulovruwa nileyo dho padua na Lizu na Ezugu. Nona hovano ni tupuwe la mdimani ya Makananda gana iyo. Madimingu oteni ya wila nivuruwa ne zelu dhenyu. Ole vino mfuno puramu apuremo. Dimingu ntino iyo ni mfuno dhana makana bakani. Wali pogwa mulubwa na otele. Okana numbae na mwadhie na nae. Odo venya o mutamela mwina muswa. Odo wali mwedae. Pamali o mutamela ole muswa. Kuloga drumile yo zivelu wanavadide ompita mwadhi ole wavatakulu. Awe dile lana mwedule omuzi wile dimai nyamutu wa mulo bwana omuzi wile baba ali amutu amulo bwana otu mwa ayo wila yene kaoza ovita wanfie dhopi da foto bagati ya mchitoni mwae wana akela misa je obe mitaka za mwedule bagati ya mwini moso venyagamu. Labonti nikulu wa mwia na mwinya mbiba murara. Oro mwuzi wa wila, mamu na gukusa da. Okana mweda imuswa. Saba okwela na mwuku. Onkali chie mchitoni vi. Labonti onofanya foto. Mchitoni. Odi ya bani. Oro ma okusa juguja na mulo bwana. Weyo kana mwedi. Uva nini vatakulu dabuno. Mikalo dhinedi we kaenge sildhana iyo. Wale. E barabari mwedu ule. Mulo bwana odu wani mfuna wene. Bye. Aweda. Omu gulela ndebe mwedu ule. Ala anagula anatumagela vunumba. Ala natu bala vota kulicho. Obe. Mburobo oguliwe. Dabuno mbala alibaye. Edi lanana avi. Ala gale wilaga maloma gavo nyumba. Nde bentine niguleye. Pamfuno kaniye mwana na mwedodo. Bye. Mulugu kanlaga niana. Mulubwa noromo bulela. Oromo bulela. Mwedule wampa nga ya wila mamuno obe mweda au mwreda. Dine nyeze la mtu. Duamburi ginyela. Mbono ziwa. Mweda au to mwreda. Obulela. Ofie dhokwa. Mulubanole. Nyeze la mtu mtu ginyela mchito vina wila mwana. Mamuno kusadhavi. Okwa. Weyo nufanyela othe. Apale ya wila kinkala ni mweke we ndabu iliwo. Bae uvuwa mabasa na apale mabasa kusiwa. Mwe ya nole mamundu mwomu na wila ndi wamu na miyo mchito ni duduka. Kakosile makani. Malabo matana meeli. Havira. Afuna kusuyu matangabale obe mabasabala marua. Labuno. Mwia nole wadho wala bonti wa male wekiwa mwedawele. Nyeze lo mtu kinyela wili mbawe vini, unafuwa nyelo dhe malababa matana meli. Wila, dhimfuno logu wapale. Uiwele venivu. Pai, mwedu lo uza, baba sabale awedi wa, dabuno fiamu dhizi wabali wa lutu. Ofia mwithithu wabali walutu maamukela. Maamukela okoda wene tututu wila miyo mbaka ni mwabali lalutu. Rapasu udu kile. Sabwa mikale lutha thedi yeno uvano. Kaengese dhana iyo munduni. Uloga miye mainya loge mwia nea iwae uomuro maya. Daka langa kaya damadhiye. Sabwa wamu kwela mweda ya odu. Opita miyo onana na yene. Miyo li mamu kwela kanabala wene lutu ndo. Lutu nabale di mwedu udu. Nyeze la mtu vina oninde. Mie vina norume la mwana gawamu mkwela vatiti mwedudu. Nufanyila abale ni lutu ya kayantero. Bae, makana roma vini vale. Mwia nodu, ono kukomezo wila abale lutu. Na mkwile, mtu wakodo kala na yene, wela weda na. Mwonele wenyo, mwia nodu. E barabara unofanyela wene orumela wabala lutunti mulobwa na waili wae wozi wea na hatu otene. Obe enofanyela kodevi. Ana mudhaliji gati. Ano ila unuabala nde. Abale. Lutuntile, akala na yaka antero, obe nne. Maamukele barbar, dimu edudu, obe maamukele adule, munya uliba mura lobule. Bye. Mchito bubu wa 87-91-12-657. Noilea, 87-91-12-657. Adiginye, abale ewelele umakania, ya wila atie zelu dhawa. Mweteni mnobiwa, mchito li mwanyo vanene. Ovanu, ninjedhila okuwa mchito. Dikana mulibu ni wa Woroma. Buanoiti mulibu ni wa?
3: Buanoiti.
2: So, betu ukavara munu, kani vani mozelu?
3: Kwa sababu mimi se kwa detu ni peneo ni wena mabasa nini?
2: Okuno kuma ala wene. Kambe ni munaze lugani mumakana na eva tado?
3: Jini na miyo dana mbo wila sempiri. Mlo mwia na odawa wale. Ono kanya la haba alutu purupi dino neile. Na anamu oteri mwia na mromile mloba na odo orome voroma wene. Mwene kandama kani mwia na odo. Porque dabu onadi mloba na alna epa de ina. Aji santu mwia na odwa wale kanama kaniwe ni wane. Ono kanya haba ya lupu.
2: Abale.
3: Abale se.
2: Baito. Malijilu mwatu watanu?
3: Oro makanyi wane kumpanya na mwabasa ni.
2: Okay.
3: Anewi li mwada gana Argentina mwana na miyo mwada. Edoga vanewi aru anaga oro aru alisinia. Levi Gilenia. Na anamu di otene andiwa matiabane ekane gana osanza ya brigade.
2: So betu yu no tamala ni mkani vino mati watima mvrona ga mabasa e.
3: Brigade yamba.
2: Yamba yo. Waito yu ni gana vujede lukua wa michito dhe mkuno no na mwetene mnobiwa.

0: Ndikana mchito bwanoiti.
1: Bwanoiti.
0: Ndiloga nani ane mulubi?
1: Ndiloga na mukuru mutanje.
0: Banulu mutanje.
1: João Paulo.
0: So João Paulo makani afia?
1: Afia te.
0: Kani ban muzelo.
1: Ya, kibarene enasine yanga wida. Ogwena mwenye mamdi mwa. Habari litu.
0: Habari litu mamdi mwa.
1: Ki saba wida mredolo. Dai zina abu la bani be. Odo amani ni kambari la. Adila o adila rumere la abari lusi jo. Mama na kodi mugi kenya.
0: Baba sakia na muda na mko kumeza wela wabali wabali. Weo nunanga ba mali uozwiwa na mudi Oro modudu madawa takpulu wa au kwele chawe ni.
1: Abu anuko la wabali wabali. Anaka jine chile, ele biyo wila ya ugu liwa tereno. Akura tereno cho, ato anala yirele, aga abalu. Kila kanyo kanyo.
0: Baito. Maligiro mwato tanu?
1: Maligiro, rumaka nyo na vina napiri beri mwa wila dinyo, mwinya unkumi yiyo.
0: No tabala.
1: Aga, mwana aga iza. Mwana aga chiku. Mwinga
0: Bai, no tamala. Kamben.
1: No temo nanije.
0: Ya bai. Mio no nanga. Manijelo no fanyila ntapate de. Ndena mude muina. Ovano ramanchu kuchirini kayo. Sabwa isa da nunanga dino dembua dikane zindi lo bonoite
2: bonoite bonoite
0: dino kana ni mulovi
2: Antonio impuno morgani
0: so Antonio makana fio morgani nada
2: makana fia fia fia
0: aya ni kambe ni kan vani mozelu da morgani
2: e nio ona waga maidi odo odo kamfanyela wabalalutu wabaliwalutu
0: kamfanyela
2: aga kalamuina ate podi odo akoda mnubo na bagamu tegena na vila pena okoda
0: akode
2: akode wene porque onfanya na lupia de propri dule agora so odo lutu keluwa terene nchiwa ni jonde bentu na aguliwe
0: vakala nyumba
2: vakala nyumba bakala vatakulva wa aga afanyela agora inga kavale nyumba ala inatera na kwaja bwe ka tele na selo kusaza ela wii ya na vangono wana bageda bai maji na verdade kama mfanya ndo wabali walupu.
0: Bye. Yo no tamala ni maliki lo mnelo yele la mtu dimina.
2: Okay, tabe.
0: Ya bye.

0: Kana mwina unundia mchito we mbwa noite.
1: Mbwa noite.
0: Nindo gana ni mulimuru dagani?
1: Mulo gana miyo burantaya, dilukuno shindi, bairu ya mgori.
0: So burantaya, chindi makani wafiao?
1: Makani anofia bemeji mudiwa varumilani, ante mpaka enago akwa galigari la weno o kontribuye ugidea.
0: Bye. Iyo nifuna nzuwe dhe nyufina zelu? Na mvaya zelu gani?
1: Yanga zelu ndafu na oti yavo na nkoko mezoula. Ondo wa novu. Otrapare levyo tene. Ndi sogura. Odo nyezele. Dwa manipulari. Ntao praula yenene akose davi. Akale na mwane. Ntao ninga mwane umalu kwa vo. Yaku. Manera waga intenderi jano na ninga odi oroma. Na nyezele ka kadare ka napo. Nwepu sivele, yene ni bangangu kuwela oti wanovu, paranga parsipari isi zotedenene, oti wanovu, bangaweda naonene zotedene, enta oti wakwezo semu inkoshtari, nuna angapa katokala maproblema. Oti wanovu, bangawa dana na nyezele, oti wawale, bangawa mangase wadana ja, signifika katokala maproblema, majinga, porque di wavu yuwila, mamdi mwa tokonda lutu nda para konda volutu ngyo problema ivo nda ona daine epa ona mwanga meji mu mobregaro ndo mamdi mwa kana karumela bala lutu
0: ago zibawa lutu nukala dawene so baliwa
1: ata lutu deve wa balu akado ne mame no abala bae ba bala odo mangono akano koda bakoda odo mandi mu akano koda bakoda majira zao da dotene problema nyeze la mutukana dilobo da kriari yene ni se dar conseil bon ya mura la bo o wa mane
0: baito so buranta yo no tamana mkane yo mati wa tima mvurona kama basa baradi msambiki
1: muito obrigado maningo vina ovande ni malejo lo para nyo wenoa
0: Yamaha.

0: Cana funologana aí, boa noite.
1: Boa noite.
0: E logo na ânimo, lhe morro da gane?
1: Logo com o título na Jeremia.
0: Sou Jeremia, cama o vugula ni peno rádio, peno televisor, peno brama o vugule, mvurua ne gegi telefonia e oila macani o ana gone ele gevade. Obe mfeze o peno mati e dabu ale apo vaku vipagavrua na.
1: Sim, sim, de mau vugula, de venha o qua, de venha o.
0: Aha, baito. Kambe ni zelugani na nyo mamakana na yo?
1: Zele hapo vina ya jidiru chavina kuwa.
0: Iya, kwe uru chile ni dhavi nyo nyo. Bamutuwa zelo?
1: Maji, maitaka wabali wado ma mandi mwa muli babanja.
0: Muli babanja?
1: Muli babanja chako wabali lutu.
0: Abale?
1: Abale lutu. Apo waka vina vanuwa vina kuwa.
0: Kani nelo wala vyo? Mutu yofuno wanelo waya umalodhuwa?
1: Odu senyora senyora muliba fasti dulu odu wani ya mai wadi
0: aha
1: wani ya mai kani nga brika dhele na ya atukula zile kwa zaukudu wakana nani nga na propri na
0: mamu ni mwa
1: mamu ni mwa kewa na navo jijua nego siyare natukulaka isi zaukudu wakana mpanga gaole vadebe kavali nyumba kuna wakuna tukule zali mamungono wabale lutu prengwazo mamungono kazile yavo
0: aha inge bye mieno tamalan mkano wati watima
1: yamba
0: yo 87 91 12 657 mudi ba odana zelo deinu mechito kununua nilua
1: boa noite
0: egumi
1: nagumi kwenu mwenye
0: Iyo kuno ni kana peno dhavi, muluvi, dinogana anapa.
1: Njemero akasa Armando gilogo kuno maganja wa onanti.
0: Ani yani?
1: Akasa Armando gilogo kuno maganja wa kazi wa basho likungu onanti.
0: Akasi Armando. So akasi ukambe ni makana afia uko basho likungu?
1: Baji makani gafo na gakele santele uira. Mani mwodo kanakane na dhavi ragabala lutu. Mpantu yene. Mbala wofa siri akana madhi mamu kula so gino nanga bakana makani yene ni madhi mamu kula gino nanga kiewa na nabwa sana agora mailutu ilo anabaredi mamu kula purete mami makana na daveri nikongo mezo nendaye zila miwela mamu kula mpaka akane foraje abaredi
0: abaredi
1: lutu
0: so akasi unotamala ni mkano kumatiwa tiwa Vrona
1: gamba. Obrigado. Bom trabalho.
0: Yamba, obrigado.

0: Dikana ukuwa wa michito mpuno buwanoite. Dindo gana ania ni muluvia ni?
1: Dindo gana miye falsu ndoko kuna modo na makura.
0: Ya, so falsu makani wafio na makura?
1: Ainada makani wafio na makura.
0: Aya ni kani vanu mu zelu?
1: Eta zelu ijo, modo mamdi mua. Ntao, akose koraze abale lukiso. Oko kuno neile teretu. Kuko ana na bale na. Aguro ko bali liena entao yo bareri wila abale lutuiso ah oduene diminya ya mudiba murala ya soki e joraiva atiela awene yene diminya kodi ko kala kazamento akoteni yene kazamento
0: so falso yo no tamara nmkani umati watima
1: yeah.
0: Yamba

0: Dicana Muina, boa noite.
1: Alô?
0: Alô, pai. Mwagumi?
1: Mwagumi penenyu.
0: Mira, Mwagumi. Din lo ganane mo luvi?
1: Lo ganane mega mkuro mugoro mikaoni.
0: Aneni?
1: Mega.
0: Mega?
1: Si.
0: Ulu wa mchitoni?
1: Si.
0: Ya, makana fia mikaoni?
1: Makana fia mikaoni na iwa.
0: Bae, zeru ganiti inanyo nyanyi mega?
1: Apa ina voze nkada manga tukuye lutu ambaye basi kureke mamune.
0: Ndu, onde, onde mwa? Oh, mamima.
1: Onde mangu noja wakae.
0: Mviri bae.
1: Wakae meni na darua. Ndu mandi mwa tukuye lutu ambaye aie mamune.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Nyeze la mtu dinyongie.
1: Yezi ya tononga kazi nga kontaru wana. So undo mkuna manga iye mamu nebae.
0: Mhm.
1: Ne ya tukelu tuwa ambaye. Right. Onde kazi nga kontaru wana porke onde wa inavira wake seviro wa zive wa isi ekobiri.
0: Mhm.
1: Agora.
0: Ah, bae tinge imiga mkane mati wa dretu.
1: Tabo, tabo.
0: Yamba. Naka ye mudi mbuye mchindi. Mya mikaoni. Mikaoni. Mikaoni zelu vina vifia. Nyua kela. Oh, fia mwini na buwanoit. Hello, buwanoit. Dindo gana nene muluvi?
2: Yo ndo kuno walishu napa.
0: Walishu ni vachwabu?
2: Si.
0: Kambe ni bali chuniwa mnaze lugani bani nzana ni bani
2: mloga ni bani kwa Celestian.
0: So Celestian makani wa fio lishuni
2: te mfia normal ofia
0: zelu mnaze lugani
2: ndi wale
0: mnaze lugani mfuna mcheze lugani mwa makani yaba
2: ba no yo yo bina no kala ba ene no chekula ba
0: no tabala ni kamu di wajibu so Celestiano. So mamela skimsami. Celestiano ke welele makania. Yene ba lo da bara bara ya uruko wika mchito batado.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohi iwe lela. Mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua wawi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Waka pelela amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwane. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwari nyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mganihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Paisapo,
5: paisvida,
6: itanto amu.
5: Paisvida, paisapo, paisvida.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: e tanto amor.

0: Siyo pa kiti sa uma. Siyo pa kiti sa uma.
1: Ese ni, iho pa sa uma.
2: Luisa, o ti kin nani?
1: Vovo, ki walaka. E kusinya ya muna, onhusi wa mo wapea yoya sapama, so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele muna. Muna nere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe nleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhotamala Maria. Luisa nkalawi ha o kwele yaka. Wakani chiwa kilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa wuma inane iwa iri kimu kumaru wome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouriane pama. Mm. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi otenu ya walapela. Ereni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mo mahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Uvinyaka, uhele wakura, ulipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali utrekeli wa ipetasu. Uvinyaka, umuhasike le mitala mitano. Uvinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Utanyere pama, uvinyaka, uhele mo mahi.
1: Tiwi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
2: Ay, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope nina tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntho atana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua wawi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinywa erupande hiha. Ni maninyu.
0: Miva nkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, nininja va moha. Wawinyo anwa, ni mganihu, mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihi yano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisbiga,
5: itanto amu.
4: Maisbiga, maisabo, maisbiga.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Rádio Moçambique, Zambésia.
8: 8 mode de ovano ba dinielo kuno malejelo ya wivina olo infuna malejelo kumbela jibo kuloka akalofuna malejelo jibo kumbela akalofuna jibo malejelo kumbela bye 8791-12-657 oyela ovano dwenyu ya wiyo dinielo wila ndrama nivaeni na marigero.

0: Zindilo ya Muchito. Boa noite.
1: Boa noite, Belton Kassim.
0: Boa noite. Dindo Ganani, Muluvi?
1: Lou yela meo, Mulubana Murada Kunilo Willi. A cana ya full level one.
0: Ganipa?
1: Elua Omuki Watima. Onolata Murima, Omduala Mkawaya. Apomeo. Tabunapa Nedo, the magazine of Wapa is saying Omuki Watima. Lomdu ala mukaga mundu mwa kana manera. Akele maligi laga majmia novina noveda wida di kumbire mukito wao farida. Niloge makani fora ya muradio ni. Dipoje nga maravina gune lo taganye za muradio ni. Dipoje nga maraforo lomo kujuli ya wana mchao ya vangono.
0: Kavavia ni wenyu?
1: Waga kubwa iti seti. Nkwenta seti.
0: Yamba. Mulo bwana murada kunyenyaliwa. Swalimu. Ona 87912. Wali nanyo. Eno mulo gona to. Hello ena tidle tulunga. Ena ni mienenga funa wene yadha. Dina yadha kadintitela kadintitela wene nga. Uwe uga kala wene uko. Tabo. Iwa. Aya, dimobe mkwaga Big Shelton ra. The nut the can is in the air.
2: Well, it
0: is. Well, egumi.
2: Down pain.
0: Yeah, double me.
2: The me look at come.
0: So you know, okay.
2: Delay, Kumri Margello.
0: What are Tano?
2: Or my Demonimas Verna? Papa Ago de Bali? And now we need Dona Jolita? Mamba and Agamio? Enararu di kana patanaga o mkago nilwa so arabi mimilele mudimu wa msikitu wa ubandera ni onewala diveshi enararu ya okalaga
0: agela raru vi
2: nao di olude nena iya
0: kambi
2: virgade enana iya mwenye nufanya kakamu wa mpanga Oi moda meu mundo olha nem mala na mas ah.
0: Ehi.
2: O matu no mutana mesmo mo boela ele.
0: Ehi. Agora o gabuna to muina gamala ka odo niwa gamala kino mukupale.
2: Da muzie.
0: Ah, madie.
2: Se. E en ata nua. Oni limi no de fugena manejo alo. De sorondinho. So agente mundi mo avadidi. O furukia o matubu afanye no matu sanzea I semana ndoni kile semana ya mwenye para yeni
0: o tamalani
2: yamba
0: yo wali so enok
3: yo no la bakani vuma Big Shelton ra Don't, Tony Labi Magri, Shabazam Nawakum.

Baweni, ulimanga kulama kako. Ulama kako kulimanga. Wewe lo mfuna, uye nenela lugu, awagana. Akwa lo mdali ama pigule. Yena, paro damfu ni chamulo bwana yodo.